0: Awurade ma sɛnyɛ ni o. Ɔdɔ kɛse a ɛni mu hwehwɛ bea na wɔda ne bi kyerɛ me. Ɛda kɛ. Ɛnea wayɛ me. Agya me da wasa.
1: Happy FM 98.9.